0: Yo, Weidu, Weidu, yo, di kar chibe kure, rake da chita.
1: Mashi, mashi, pala, nga ya zui bi na tsampu zhang yo mashi.
0: Kari na.
1: Mashi, pala, ne zui di jil kinkari, kiran iji na shi, xiao chen Weidu la zi zhe da yo mashi.
0: Kari, xiao chen Weidu la zi zhe ska sire.
1: Pala, di zhe zhe, nga zu tanda lo yong zho son za, ame mashi mu che, tanda yang kya che de yo zhe, nye lep zi zhe.
2: Чичо.

0: Glinda. Yuan Pasish. Yuan, Adi Gua. Lutu, Lutu, Dos Guda.
1: Kela, Shui Be.
2: Ah, Dei Yu. Ozi,
1: kashi yo.
2: Di kiran pyo amida.
3: Nye chingi yo. Raga nga de ge ma ji. Da da.
1: Nye kiran le mi le la ta ji ge ga tero shu zi yo.
3: Da da ka ze.
1: Ozi, ya si tu chu ibe.
3: A zi. A zi na al de me sa, ta ga sa ju ri sha.
1: Nye ne kiran nim do ara do stung go sam chu.
3: Ya. Raga nga nga zo mo le chi. Do chi. Sha mo ka shi su. Di ne ba dam chu go na, ka
1: ze do. Yo. Kiran sha mo su na, ye ba dam go.
3: Yo.

0: Pekhe Parche Nyiki Chetrin Tukyo Deyore.
1: Di Gyu De Khasa Nga Nor Tsuwa Chudu Tsamba. Pekhe Chagbu Chidu. Chagbu De Nala Das Chaka Chimiye.
0: Ale.
2: Di Na Yi Tsobadu.
0: Ale. Khasa Tsokpe Na Seyagi. Bishiku Se Sachidriya.
1: Jejeje.
0: Jay, di xiao chuga rima ji. Kesi rima di, tang zhuo yin bei ne ni xin ge che, jiang bu jue ri. Nga zui de bei chun ge suo jia, ri sum yo ri. Xiao chuga che, ani na wa che, dan duo la wa che ge zui ne, ani xiao chuga rima di, qi xue ri, rima qi bu xi ta yo ri. Di ne na wa da la wei rima ji, la wei rima chung chung ri. Ha, zha si bi ne pei zhi tong ri. Ming. Xiao Chuga. Ji Xu, Ruo Qie.
3: Samyu Le Tie Ba Xie La, Zha Se Du Suo Jia Ji Zuo Bu Tong Ju Yu Ba Ma Se. Xiao Wei Ru Zhong Xi Jian Lü Yu. Luo Ma Chu Cuo Gen Qi Chu Mei Cui Da Dong De Ge Suo Jia La De Song Qi Ge Yu. Ge Bi Ta Dong, La Gua Zhe Bi Ku Ge Jian Zhe Ge Yu Shi.
0: Na Di Chong Tu Mi Du Ge.
1: Luo Gen Da Chue Bu Zhi Da.
0: Gyorbe ya.
1: Gyorbe yin gengor isha, gabti du rajwe sa ca xa.
0: Ale. Ale, rangun ne simba sa si chung.
3: Tudong ki ngay su jay du ya, tarin la suak cha tong ju yu shi.
0: Toshu toshu, nindu jik zhugi, jik nime wa de desha, de da yan za zhugi. Senda di, ye de desha.
3: Ajanja, mi changme sem nang, chen xue qi zi ni, sa yin ma shi. Chak ri kwa du du gen ki, bai zun jian ki suo jia qi yin mei muen ni, sa yi lo mang rin, keng ri ni wo le du ba ta. Sa cu, chak ri yang sar ki kui gong su, cu du qi qi, dang bu qi yin ma shi.
0: Ma zu tanda yu se sa ji di, ma bu yu ri, tene ye zi xin bu yin. Ani ngay zai tiyo dhuri. Gaang la yaa tiyo dhuri daa zari chay. Ritzi la chimbayi na ani dhile maa yo dhuri.
3: Lamtin dhira yang sarbu yu. Loma chiru tu lega chigan yin rung. Kale chimbu gyab gu yu shi.
1: Kale shua a.
3: Kesi gyan ri ne sa yin di daa tona. Mei rei ki gangen di tabu gyabne rengi ki tsu tu chi sar yong gui tuan gangi nam nyambi tok chara ki si.
0: Khadze do.
1: Gubja tuan tuan ji do.
0: Na ar xa. Xa wa chu ga chi. Do da. Tan du du. Du du du du du du du da.
1: O ar xa.
0: Di ya gu shi do ya gu shi do.
1: Di xa xa xa.
0: Do da. Sa ji de chai chai chai di xa. An jin bu dang su. Shugu di bar sep shi ra te xa, de da.
1: Di san lamu ta chibu mar xa.
0: Za lamu shugu che di sumi yo xe.
3: Dini, sabab toze mi xe dong ge gyar yue de xip ce lin se zi xe xe. Cang me chu zui sum ka zi qi, xe ne sa yi ne cui tong yue.
0: Ge bi se zi ye, ge cha la de ge ri. Tene sa zi de gang bei guang dong chui, ane nga gu la da ge wo. Dei, sisi di shu. Ngui se tibu shiradu, dui da. Dukol, becha xabi na ani...
4: Sa di shu.
0: Zogba yue ba. Tandu sa zi di ridaagi, gya chiwe, zhung lam di dhiri. Che zang, dui da, cha di da nyebu duwa. Kine pa chi, piki lanya di gyabze, ani le labo la di, zhugu yu sari. Nga zui dei ya, marchi pa chi xia xia.
3: Chuzui jiga jesu, tsangma tashib tselen chisa jima tira chori yu. Barche nangi tamsang ti, gabshi ring, lu jingi top se yu. Wengyang tiringi lingan tadong chuk jimi. Miksa jima ti, sabab toze mi, nga dong shibki senbi, rizir shi.

0: nga zu tene le tang do le zhu di du
1: tak bar sa tin cho
0: ni la deng ye
1: ge bri sa yi
0: ge ben de yeb da ani gun de wa ni chong zhong ye mi lam di deng ye
2: nga le ri di shu ya ji ku ba di sa ke che chu ta sa ni sa ju go ju che che
0: 사기 Rubani Shutali Churata
3: Turin Dojada Duni. Any Jurundo, Sesu Tinja Tisha.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Lese, ndochi nyenga arbala.
1: Oji.
0: Nyenga yimbina gila jige gemi zirisi shirbala. Lese, tan des lobchen sotu dige nyumdo sungji chayagi gyumze karina gila.
1: Ta zo di yimbina, konzu ta yiksu di jibu labayina, konzu lobze jigi chotu jida chayga di ta dusma deji jengshin di chaya yimbina, konzu yina ta kuzao chabusur.
0: Oh, lese.
1: An konzu yina di jangyagi ya samlu tangbu yuebayina, chukde miyeba yuriya surachi. An digi toa la ta yiksu di jibu miyeba, an shi zi di ta, anzu nyenga, di shi nganzu ta chilu, anzu samlu songji chayzi la.
0: Chilu suna gila jige gemna karina.
1: Argo.
0: Argo su shugurba.
1: Orge.
0: Lese gila. Ndo tengi anzu zinzhi jidu di rimchaya zinzhi sharwe gila.
1: Orge.
0: Hui gua ban su shugurba.
1: Orge.
0: Ta anzu rimchaya di yinba cha xa na karakar lupu ina gila.
1: Ta rimu di yinba ina anzu yugi ta lo menja wa ka sumzu zile yin xeore. Ta lo sumba nige chubi baru gi yinba ina ta anzu di sugure yagi tuan shubi ina chuang yi mei shu si.
0: Lese.
1: Ta gongzu zo di ina gongzu susu gi samzu di samlu ta di xingi nganzu gi susu gi ta sim nang la rimu di susu kandiri chini chuba ina ta gongzu nganzu gi di la gapa miba gongzu gi ta dida nga calun chu ya susu gi di samlu di nang la shu ji di chiye sura chiri.
0: Lese.
1: An dine gi lo dunba jibi gi inba ina yu hua. An dine gi ya jibi yin inba ina ta di xin mi gen cu ni gi. Anzu ge sumya.
0: Dile
1: sura chi hongla.
0: Lese, ani anzu rimu chaya yinne cha, donga chaya yinne cha, dige chansang lo gila ki nanzu di chi yu sudwa tingi jongda chaya ki dikbu chi. Da anzu duan lian ki pingtai chi yu sudwa.
1: Ri.
0: Da di zo kagi ngonjo ne di chi yu nal.
1: Da di dram nian yinba yinna, da anzu da dram nian da Shabdru tenzu yinba yinna nganzu ki di chilo ki nganzu ta lasa chongji yinna ri di chingi shenda ki nganzu ki shigazi yinna ri tenzu gongzu tiji ki chongda chi ya sura chi.
0: Nasi,
1: an di chingi nganzu ta shizang ziru chu wuxie ki tenzu ta nganzu ki chego tenzu gongkai ki bisai tenzu gongzu yueba yinna an di la gongzu shuji di nanglo shuji an di jangzhi tobi ya sura.
0: Nasi. Dan zu zhen du na xiu, ya chuk ba le qin. Le se, wu ne bu guo ya zhong da mang bu ti zhba. An ge lan ke nan zu mong be qir shi yi ne zha, ge lan ke lan ki, sem cui yi ne zha, dan zu ji ge gem de fa zhan yuan jing si xiu zhba.
1: Le se.
0: Wo di ka de li na.
1: Da mong be qir shi di yi me na, da an zu ge di, na ma du shi ge lo zin di yi ne re, di xin an zu ge la mo zhe ba, den zu cang mo lo, la se ji bu me ba. Shigatze da di xin nga ri nga ju, tenzu tsamu lo jangsa yue bachi.
0: Le se gala. Da xe na, an zu le zena lo le, da nye sumo lingi ki tsam shi je, gila ki na zu deli lopso. Yar yar xin be mundi shi gu yin la.
1: Le se, tochi.
0: Le se gala, tochi na. Sumo lingi, xam lo nga na zu nyam tu, kong ki bar shi tang zhawa yu be chi ke ming tsi ka lo lop chung shi na to.
2: Yiksu, shu fa.
3: Yiksu, shu fa.
2: Jingxin, lian zi ban.
3: Jingxin, lian zi ban.
2: Nyuri, zhu bi.
3: Nyuri, zhu bi.
2: Jiongdar, duan lian.
3: Jiongdar, duan lian.
2: Zha jiol yi ki. Pin yin wen zi.
3: Zha jiol yi ki. Pin yin wen zi.
2: Zhan dang. Sheng diao.
3: Zhan dang. Sheng diao.
2: Dan bi. Yan yu.
3: Dan bi. 谚语，
2: 喜气，敬语，
3: 喜气，敬语，
2: 可气，谜语，
3: 可气，谜语，
2: 捏啊，诗，
3: 捏啊，诗，
2: 起路，儿歌，
3: 起路，儿歌，
2: 一米警车，绘画班。
3: 日语怎着？绘画班。
2: 毛翁掐棍，发展远景。
3: 毛翁掐棍，发展远景。
0: 希望能够听听列车十三大家声音，我能做几枚列车能养家节约。

0: Kasui, nyarashio. Di mishin dana tunda mashi. Shito ryu dungri, dungcan sa. Nishito chigo chung.
1: Yuan Chao, ra, di... Kari ryu dungi zuwa re, kari zuwa re, da dingri.
2: Hai Cui, zhang gam mi dung na. Nishito ryu ling li gyur chung.
1: Ho ho zi, mogo ongo. Rangge ryu di gyur gachi da. Yuan Chao ge, nga se ayu.
2: Shitou, zhang dian yang wuxie gong si dui a, kai suan man zhu a, a mo zhou si a zhu yin da.
1: Ni zui ding zu, ye Lin Qiu wen le xie xie yi. Shitou su shu li niang yi ne, jin ne bu guo pian dou yao ma shi la, ni ne bu xian da li yuan ge bi.
0: Lu shi chen le. Si da, ting zhe xian ni gu zhi bei. Sabji zhibu ngare zhe zhu, labzhu ne yi yin shi dangje, shi tou lu kapsang lop zhen zhi ling gu zhi bei. Abzha shen da li gyuan qing ma shi. Rinpei te lu, kianang tu zhe mo wo, mong bu ha zui ne ngare tabzhi dang tup zhigin, nye rinpu di labzha zhe tup zhe zhu.
1: Ding wu yu ku tue da ma shi, ngan zo gi ngen di zhe mie ba. Ke si labzha gi ngen di zhe yu na, ngan zui sam lu dang guo chung. Yi ne shi tou lu, ngan zui labzha gi ngen ge lop tu ya yu ma shi. Shi tou da bu ku xin da zhe ge mie ba. An zui ki ngen ge, ngu ne lop tu ya yo ma shi. Nye Lin Qiu wen le, chong yi ki mi se lap zha dong si le bi yin. Yi ne mo rang li gang ye yo shi. Po yu ne kai che je chong yi na zhuo go chung ne. Ka le ka zui yo ma shi.
0: Oh, le ri, che zang.
1: Din zhe si ji zhu ni du la. Oh, tang yin da, nga zhu yin le ge yu. Dunzi, sen yin cui tai yi zai zhu ba?
3: O, zhi.
1: Da zi nian sang an nian xiong zai ti, yin xin nian ge la su la, guo jing ge.
3: A jia, sen bian ma xi dao, ye jiang zhe ya ta zhu yu.
1: Bu bu di yi ne, bao xi zhao ma jia,
3: ye bao bu qian mei.
2: Yong ma zhe sun gu du ge, nian ye lu bu zhi la le gyu zheng xue tian bi yin de, yong ma zhe sun gi. Da shi tou, wen nian lap zha zhuo tu min du.
0: Lop chen la ge sun bei, mi xie la zhi di. Nian hua dui qiong, yin dian lap zhi di, kan zhi yin mei nian sai xin ge mei. Ma sai xiu ge, shi dou chong qi na xi ne, ran ge zhi ge.

0: yarek yubi guibzi. Yarek yubi nyeda, pimchi nye, chochi che changmu kumashi.
1: Aja, yamen chit tsaga yu, nganzu de chong yugda.
0: Mari, luti. Dinda siri, nye ngui kumage guisha. Tanda ngui me, polun xaji, nye di nika nga jirile. Sanyi nye leo tsaga chinje, ngui rabdaga, namsan kimi tsaga yu yi.
1: Aja, dinda yung mari, nganzu de tenpi dinda yu mari.
0: Luti, guji, duda, nga buku sumchi, guanda nye se me. Si, rogu xe ni yungu shibe.
1: Dinda yung mari, rangka nga kaku masu ni yungu duwe.
2: Harjebde.
1: Jingila, kwanzu zhongar tegini ngui me polun xa ro sigi.
0: Jingila. Tochi si, xa ro si nangda, nga chonggina le zhoyin ngui kumage gui xa, si da,

0: nha.
1: Khang ko jam chung e.
0: O. Nya sa a chi bi chang ba ni ma ju. Da tan de khang ko che kwa bi du. Ngu di ra ge sa yo ro ba. Xiao qin. Nya che na. Ra o.
1: Xie mo.
0: Xiao qin. Ra mi di. Che khang ying jie xi di. 然后就天柱了嘛都没想到了但是前面有嘛是呗
1: 现在等没

0: chăm xin xin phẩm nề rừng xin nam thịp dù trời dân trả chú nề nhị tơ trụ phản. Chuông kê là chăm xin xin phẩm nề rừng xin nam thịp dù trời dân trả chú nề nhị tơ trụ phản. Khoảng gà là chăm xin xin phẩm nề rừng xin nam thịp dù trời dân trả chú nề nhị tơ phản. Trời dịp là nam thịp nề rừng xin trung mạng bộ khổ dù trời dân trả chú xung nề nhị tơ trụ phản. Mẹ đoàn là chăm xin xin phẩm dù trời dân trả nhị xin nề xung chú sơ trị phản. Nang zong la nam tim ne rim xie zhu mang bu kur gyu chui zeng zha jiu ji ne sum ju pan. Ke rum la zhu mang bu kur gyu chui zeng zha gu ne ni zhe xi pan. Ma kam la nam tim ne rim xie zhu mang bu kur gyu chui zeng zha chu ne ni xu pan. Jiang da zhu mang bu kur gyu chui zeng zha xi ne ni zhe chu pan. Si ni qu la nam tang ne rim xie zhu mang bu kur gyu chui zeng zha ni ne ju bin pan. Nyi mar nam thang ne rim xie zhi mang bu kor gyu chui zeng zha chu ne chu gu pan. Suang zong la zhi mang bu kor gyu chui zeng zha sum ne ni zhe xi pan. Gar zong la zhi mang bu kor ne rim xin nam thang gyu chui zeng zha chu ne ni zhe chu pan. Bu shin la zhi mang bu kor ne rim xi qiang xin xin pe gyu chui zeng zha chu ne ni zhe pan. Cuo qin la zhi mang bu kor ne rim xin nam thang gyu chui zeng zha sum ne jiu ge pan. Pa se chen guan qu la zhi mang bu kor gyu chui zeng zha jiu sum ne ni zhe chu pan. Tan yu guo zhen jiong kui ti nem xiong de shu yin. Bo de la zhi mang bu kor gyu chui zeng zha jiu sum ne ni zhe chu pan. Yan zhuo yong cuo de qian bu qiong pe gyu chui zeng zha chu ne jiu bin pan. Nam cuo zhi mang bu kor gyu chui zeng zha xi ne jiu gu pan. Lo nang ne kui tu nam tim ne rim xie zhi mang bu kor gyu chui zeng zha jiu sum ne ni zhe bin pan. Nam qia ba wa er qia bu xin xin pe ne rim xie zhi mang bu kor gyu chui zeng zha jiu ne ne ni zhe bin pan. Zhe shi lun bu nam tim ne rim xie zhi mang bu kor gyu chui zeng zha jiu ne ni zhe xi pan. Sam ye la qia bu xin xin pe ne rim xin nam tim gyu chui zeng zha jiu ne ne ni zhe xi pan. Yang bu jian la zhi mang bu kor gyu chui zeng zha xi ne jiu gu pan. Tiene timin zong tang chung ge ka ji ki nam xing wu de si ruo na. Mu tu ge nan chung ge ka ji ki nam xing wu de si ruo na. Zhu tu jiao mi zi kan ke luo de shu yin, sen yin ni pen de chu bie qing a. Rì sì nìmè rì chuò dà gà chì zhùng chù mì nì chù qìng tù jù wà gùn dùng tù dà nàm jì ngà zhù tàng qì zhù zhìng sì bù cè mù tàng bà màng lù nù bù tàng lù qiàng gù là lùng zhìng kù qiàng xà tàng xà lù kù tù lùng bù tàng xì kù tù sì mùa tìng gì nàm xì mù dì xù cà
1: wù bèi zì zì xìng kì zà cù qù tì nì qù zì gò nà tàng xù lù gà rù qì tù gì zà wà chì mò sò zi xin mang bu le du ling che ba xin yin bie di tang ki zha cui ge ba tang che ji ki ge wu zha da yong che bie tu lu di wu bei zi zi xin ki zha cui chu gu tin ni zi xin ki ri mang bu ne du ling che bie chi meng er bu mie la cui xin na ge mang xin zha cui chu ji cui xin yong la ji bie tong nang du long ni xu zi xin ki zha cui chun da xin yin bie gu ni la di tang ki zha cui chu bie di nang yang ling tu tan de ka ba ge ne ngang yu nang chi dem jung ni nyu chi ji bi gu yin la zha cui chu bie yo jie cha zang ji gang bi gu yin Pa se wu bei zi zi xin ki zha cui di ne ki tan da zha tong tong la zha cui chu bar gor xip zhu xi gu ta gor su gu tang zha rin war zha cui chu bar gor dun zhu dun gu tang gor su gu le me gui jing Nian dar cong ga la nguan le pip gen ki guan zhu ju rin bu mi bar zi ri gi wu zha zhuwa tang da kyung qi gu yin Gu ni la di tang ki zha cui ge ba tang wu zha da kyung nang gui ci wu bei zi zi xin ki zha cui ge ba tang zha sung di ne kang la pip tang Lu zhi ka bar le guo ge gu qi chu ji sung la jik jik ye
2: Pun zhong lo ki pa zhu cong da lo dun kor gui dim zhi tang Lagi Padre Lhasa Lomjin Jamgi Congang Rimbar Goyi Chebe Zegu Jinda Dunbe Tse Dunnin Sabye Ngang Begyu Yinla Zegu Rin Congang Do Pepzi Bule Gi Chakda Begyu Tang Tse Dunnin Gi Zegu To Lagi Padre Jinceba Chakjin Sheba Nobu Somzhu La Congang Do Pepne Zegu R Shugyu Yin Lagi Padre Dejru Lham Tang Tai Di Xiong Chibye Lham La Rinkong Ma Xue Gwar Gyadang Gubju Gurgu Le Zhe Migu Tadung Gyachi Zegu Ba Nam La Tukji Linbu Shu Chi Ngu chang gor ni ge gup ju gor gu yin gi jang ngu nyu zhum nang zi lo ge pa zhu bu le gi do be ji bu yu yin che gui tu zu jin de dun be ce dun yin ne jin de dun be ce su ji par yin sa ne

0: Nor ki go tempo da to me gen, chu ri men be le ge te ya, te mo ro nian che le ge ru chu.
1: Ai ai han na per ge pe. Ke per ge, ke per ge a ma ti ma ti per ge. Ai han na tu ti ke jo pe.
0: Xi to ni ki zhen zui che ba ju, no na ki go tan bo de dam ni, men ju che ju ro, tun jian zhun tu chu. Ke chu ki Norki go simgyur yengye, rajuro nangchung shorowwe. Norki goyu gyabdi, menjwe chegyuro, lariya gwa kinsuyye.
1: Oshita.

0: tsukmasa acha hui. Tsukmasa ro.
1: Ngare chimusu. Nye ra la nyesi yahu skip chukri.
0: Nye chili chishin.
1: Tos kuda. Lam no tiyo yi na rangya nga kapa kipshu a.
0: Nye pichu da shingye.
1: Le lam shori, tu a. Jengu di kapa liya da, maam di kapa kakaya di.
0: Yong a, chen ki zhu yi.
1: Ra, kati lo yong ga.
0: Na, o.
1: Yong a, rang gyu shi. Nga kapa kipshu a, kapa liya ma chipshi la. Kesi mengi bi ne, nga kapa kipshu a.

0: Rangke cho yang toga dega shom la ya khari na.
1: Rangke thong chung ye. Nga che che ga zhe ga.
0: Zhan la. Bu kho du ge.
1: Nga bu kho mie rang chu do jing ma shi. Nga rang ni ka ka che cha shi bo.
0: Bu su zhe.
1: Su bu hi mi, rang qu duo yu ma ji.
0: Xiao Hua. Bu duo xiao. Nga rang yi zuo sa zhuo zu tu. Yong du ge.
1: Nga mi xin da bu ko ni. Rang ge nga ya qi ni bi. Rang ge nga ya qi pi ni, rang ge am la ge nga ya qi ma ji.
0: Nghe âm là Rì Nghe tổng tố khôn khôn cho là nữ mà xì Răng sổ chắc xì là

0: nga da jian ping kha kha chem ne so nga ngo ne su gui ga ne dok chi ji ma pa tu ve na wa shi tu di chu na ne kha le tuen tu je wo ren shi dan tu ne xi ri
1: ta ge ni ha wu ye ngo ne jian di jing la ran kha xi ra chu shi yin ne din zo 差不多差不多吧。大家没一边的最近做三档嘛是。